0: Yamburoti.
1: Ora mbambati ya mvuto.
0: Agena mbele ya kuina.
1: Faino menye mbambati ya mvuto. Nundu kora kwa ni kuvota.
0: Eni.
1: Na kuruta wira.
0: Yani wenu wavote kwa mvuto. Wetu wira wakune kwa mbati ya mvuto.
1: We mutumia we na mitugu ya mudhembosio. Tiga ngukanie. Lirio karusi mudhuriosio. Oso ni mundu wengine. Ndiko ni yava kufunji ati oso ni mundu wengine.
0: Nihuo.
1: Nirio kamenya. Kindu kiri ya wuna hata kwa kita ina vata inio kenjarali siyaku. Liria ke kanze nguta jarali siyaku.
0: Nirio kamenya.
1: Kevi njarali siya mundu wengi. Nirio kamenya.
0: Kivata.
1: Kivata. Mundu murumi usi urala kana stress mnyale iguwa guesulia. Aligo takuange dhama kwenyu. Avienze ya kurasa kana tauni ya kurasa.
0: Niguo.
1: Na te transfer ala aina yo.
0: Kasa.
1: Niru ororio mwikire yetewe mutumia. Not and not very well. When destiny destroyer.
0: Ya
1: musi ndosio na ya musi ya wako.
0: Nioma.
1: Ndo ginyando ni matuwe kaka destiny destroyer. Sinito kukinyavau.
0: Eee.
1: Lutu eroori wa kuemena na kumena na. Liu, imagine mundo ina royal and destiny destroyer mudhembosio. Mutumia ni wareka kukwitikira. Kana kuona weo, wena unduwe kaka wake. Akwa niwe la vero, numentanu mutukire tori mutumia musie. Nisenduwe kumuthi mwadhani andeta mwenosio. Ni kuwadhika.
0: Nioma.
1: Kiria mundumurume munuenda kama muthini wa musii umuthe ndethi atumia na ladies
0: niguo
1: kiria ungienda gutume muthuri waku akuige na gutie na gwetage queen ni maundu mathatu very key
0: gutodereri
1: number 1 mundumurume niwendete gucokeriwa ngatho mundumurume niwenda kwirwa ni wega ni wega magiya twana tuto watumire mabita gwengina wangania ma
0: na kuranda tara magana mairi
1: yes mundu murimu wanao kana gikundi kuota ya sukari mwire nginu wangania edho wangania ni tuwa kusokiria ngatho mundu murimu ni mwendu ngatho number 2 mundu murimu ni mwendu appreciation kuonua ni wavata kana guitikirika mundu murimu ra munye guitikirika gutie kindu giake utangiria
0: ni uma
1: na nikio riu nao ando wa mwena ule wengi
0: aria
1: wengi wa mwena ule wengi ni mamenyire kathiri kau
0: eni
1: manyita garume na cigo icio makamwira wi muthaka
0: yes
1: wi muna mwire mwega wi ruga wi yanga mira kwanga
0: hai nae kurathana kiria
1: viga 8
0: Johnny Bravo
1: wanendi avana Johnny Bravo turia tu mwena uri tumwiraga wi muthaka mayo maku ni mega miro moyaku na kure ni we ne ukizi kukizi kukizi mega ni mega kamukiriria mundu murume ni wendete gukirirwa lifting
0: okay
1: mundu murume mundu gukirirwa nondu ni mundu murume na ngai makora mai the same level
0: niguo
1: nigitumi theini wotha makiwangai sorry to say this gutiesekene mundu muka utha makiwangai gwitikene mundu murume na nikitumi ro mutheru ai theini wakirathikia mundu murume na ningwerethia makiria
0: yes.
1: Na still tuwe there vonoku madoko maugaga twarikia kuvonokua ni twathewe vinya no voti wa gutweka alio angai kugwa nawe kali mvonoku igoro tigwesewe mundu muka tigwesewe murio wa ngai nondo alio angai nio magaga ngai uga haleluya
0: haleluya
1: riu tuothe ara tukore kuritoni thakame ya gaturume tutuwikite alio
0: angai
1: angai na alio angai no mega ire inheritance ya God the Father nondo their sons in him
0: uda
1: makiri wetike ne sons luna uthini wa muturire wa ngai nake kire gitumagagia turathima muturire ri nondo ngai ni wendete mundu ka muvangumo na rugoso
0: niguo
1: exactly uguo ngai endaga niguo mundu murume
0: endaga
1: na
0: akora gutio ndo areka
1: ndangitiro ndo akwa
0: ne tarete oriki
1: bona gakoro ndena ndo areka nuna kundu ku ugura mureta gutumaga riwe siria extra mango meyo yumage thiete akaramuka
0: awatia namuke singa ngazalie kula muzalia mbia
1: ima kugoso kuna goso
0: toki
1: nduke ngiro si mara na matano gutire ninathie
0: ninathie
1: ndinovo goza arume mauga atirire mwa maguza kira kuingi ni waumbuka
0: niguo
1: nundo nake kiria thie gucari akiona atuma musie
0: niguo
1: kindu kia mbere ni ka message wanatema ndo manene andikira your husband ka message mwire daddy we appreciate you mundu murume ni mwendu gutugirwa na naturally aumbetu gone ngai atumira murathikire mwina thuri yenyu va musie na mwe muthe urathikire va musie
0: yes
1: I know you concur with me. Mundu murume no usangoro yake yavorerua. Eritwe ni wega kana agite appreciate. The same case na ngai. Ndu tukisoka message yetu ya destiny destroyers. Nauga

0: mundu aragia na roho wa kwimena amena gwanginya ne indo cionthe ile ile am surround
1: o ni gitumi ngirigia ngite gukumagira e
0: bas tiga ngiti nginyoke kama ngombe Masiria zere kalemi ma nangithu yone yakuna mugeri arau kandi muragia we mundu wa mbere uza kuruma ngui ne yaku ni we uza kuruma tu mwaka merio endelea thikurikiriria ma ngombe kalinge ridu pusu lekazi oka meuga zaitani asindwe ko ni roya Disney industria wa ikerwe industria on the around you wanasio
1: niguo
0: ni sia verwe rutharwa gukumena
1: ui ni ma
0: They hate you. Everything around you. Wekira nguo wa ndema wesire wi muthaka na wavurwa ga selvi. Ukithiko kiria njaro guo ekaga mbaka.
1: Oi mwathani.
0: Ugasaria mavundi mura professional magutumire nyomba na manyombe kithie kurikirira. Wa ndi watu ikarura ngere wa savi ekagya kiragi kuma iguru ginyanthe. Ginyavundia. Yes. Ginyavundia ukakuri. What?
1: Hai?
0: What has happened?
1: Kugu kireki wekora kwa gige soku muno.
0: Nero vya rumwe. Nari yovoro wa rumwe rwa vya. Iria siye gana?
1: Inya.
0: Inya.
1: Hallelujah. Amen.
0: Nero adhome?
1: Muno.
0: Nero adhome muno kare mwe. Mwe na dhukiriria. Iyo ni mwe ya vya. Nona? Number two. Ruvya rwa kaire. Thinu wa kwe mandiko kundho merava. Ruvya rwa kaire. Nikendo yeta kwa opportunities
1: mieke
0: mieke na twanya
1: niguo
0: twakumirira mieke na twanya
1: twakumirira
0: twakumirira muturireri mundu gwonde umbetwe ne ngai nda umbetwe ne ngai atore vandu vamwe ta nungu kana vandu vamwe ta dingaingo
1: niguo
0: ngai atumbete twambiririe tugenda gende tuthie na tuthie muno
1: amen
0: nikitumi ngai twali atirisa ndi agitwira atiriri akira ndo wa isiraeli ni mwe karava ndo ava thinwa Deuteronomy kavinda karasa muno are we together kuguo break the calm and undefense
1: niguo
0: wishi angai gwe ciana ciake ni mo break the camp mwekale muna muturire wa kugenda gendaga na vaumbere
1: amen
0: kugenda gendaga na vaumbere nitatwana turi atwabukaremi ugakura kana kumwene gakinya vandu gatikuraga mwono sia nayo wagukaremi tondu tikwonge muta
1: niguo
0: vunvo kieva na kiriro in your life gitonyagirira na nikyo nengagira mwana diet inombega muno no kenda kumenya ekariete nginya wi wirari nundu wi concerned nake ngai ni concerned na muturire wa ciana ciake na ndu wake Nuri ungeje kuka kurete kirathimo akoraga ruvia rwetagwa lack of opportunities.
1: Oi.
0: Gutie na twanya twa mirango twa yakumirira. Iria ikuo no ya gugucokia na vuva. Nginyangari nditoragwa ne ngia ya vuva.
1: Niguo.
0: Ngari itoragwa ne ngia cia na mbere. Na ngia cia na mbere ni cio nyingi. Kwe ngari cia nginyagia ngia namba 8. Na cio nthe ni cia kuthie na mbere.
1: Na mbere.
0: Ngia akora kwe ngia koragwa ifa ne ngari ri. Na uri kona kwe mekira no nginyororie vuva. Get my point clearly ma. Ni ngia itagwa ya ndwe.
1: Ya ku reverse.
0: Reverse. Riu andu are matai opportunities mekirirwe ngia ya reverse ni saitani.
1: Nigusoka vuba tandi ngoingo
0: ugaringe
1: gusoka vuba tandi ngoingo bai
0: muthikirio zokete vuba nginya kuma
1: yi
0: bai mo ugisire kora thie na mbere nuse kuingura ni ariri ngari ikithiriva ria kuraura aruni kuraura na ukagukiuraga ni karudie na mbura ina mbura muno riria kuraura kwe mandu matatu mekaga thini wa ngari especially kule kwe na ndaka ngari ikora gitumira maguta kugu maguta no ambia ngari gatumira kuguru gukathira muno number 3 gusa muno toke siri ya tene kugwira irasa kwe rathi kumbe irungi vamwe kwe rathi riva ni iratumira maguru ni iratumira maguta uguo niguo muthikiriria uguo niguo mundu wa ngai uria muturire waka wi muove ni ngoma wikaraga kuthiriva vandu vamwe maita mengi ukathiria strength carolis na vo nivo veta kwa giving up points nivo mundu akinyaga kina kwa ngoro kina ugari unu andikari maringi ni wawiro cio ndikaru taringi ni wana mumari njio kiviko kiu ndikukienda ringi na kuvuera muthikiri ndu we wakinya vandu va gukua ngoro nundu ngai ndara kuona vauri
1: niguo
0: ngai ara kuona na vau mbere we ndi wangai ne uvitukanie no vungurukanie uthie kundu kurasa muno
1: amen
0: Tayi wate kithuri muthikiri uki na uga nenguthie kundu kurasa muno mwina kali
1: nenguthie kundu kurasa muno
0: uga irenge nenguthie kundu kurasa muno riaka thatu nenguthie kundu kurasa muno theini waritwa ria Jesu luvia rwa kwaga twanya na ningwendo mathomere kirikaniro nigetha matigaguye pastor no kwarauga tukuga umuthe ni na maguta mengi muno na nimbise kiragi tumire ngai anu mana kigo giki ni gya gukurathima
1: yes
0: thomere Johana ithano
1: Johana
0: kamuvarika mugwanja thini wa iriyo turaririria niyo ngai avesa gandu metagwa help from men thini wa opportunity ngai atumaga utethio kuma kuri andu
1: niguo
0: ukona mundu tenda gwikara na andu wega kwale imakanya ngaku progress muturireri na kwe mundu tese gwikara na andu umuri kone yathomithania irute gwikara na andu wega nundu andu ni mirango ya kuthie kurasa tathoma mbali usi wigwe
1: Johana ithano mubali wa mugwanja mundu sino wasokerie Jesu atire muthuri uyu aba batire na mundu onge nduvukia iriari
0: ambiri ithano nigetha manyite wega
1: nyambiri ithano aya muthikiria Johana ithano tika twambiria ithano
0: yes
1: voki thakure vari na mundu watorite miaka 38 arwarite riria Jesu onde mundu sio amamete vo ni wamenyire ati mundu sio ari muturu miaka mingi ai murwaru kogwo Jesu no wauririe mundu sio atire we ni urenda kuvona mundu sio no wasokerie Jesu atire muthuri uyu aba batire na mundu onge nduvukia iriari manje marikia kunjugwa
0: fatina ndwe
1: mundu
0: fatina ndwe
1: fatina mundu
0: ku mundu we karamiake sorry ni kugutinia mundu we karamiake 38 that 8 years
1: ke thakure
0: ta isiru mothe kale mina ndukambire lindis mutienda kurua miaka yenyu ni vintu vitanagiria na amwe isiru we na miaka igana miaka yonthe we nayo mundu we na miaka 38 ni mundu na musie wake na imagine aturite vandu vamwe nundu wakwaga mundu koko akura kwina destiny destroyers meta gwandu bandu kwina destiny helpers meta gwandu
1: niguo
0: koyo ni ogurio
1: niguo
0: akimwira atia tia no na mundu
1: baba tire na mundu
0: koko mwire tu wikire nyaga mwanake we wikire nyaga na embu na chuka na kuramu urangwatira ni urari kwa yo muthingithie kurigia kithomo kia umunthi nguvuere ngai ya gutumire mundu
1: niguo
0: uri okuwete kirathimo yako.
1: Amen.
0: Help from men. Help from people.
1: Niguo.
0: Tathoma vau venga.
1: Haya, na vindu wa yonthe iria nageria gwituvukia kuo. Mundu wengi ni atuvukaga kuo mbere yakwa.
0: Overtaking spirit.
1: Eh.
0: Overtaking
1: spirit. Ni ayori.
0: Andu ale ndori mama vauna na riria riu. Mekoraga indi cionthe makivitukwa.
1: Niguo.
0: Makivitukwa. Na magikira njara nduthia matura magatire faikale minigwe etire nwese taru arathimo ne ngai magwa faiko etire karimi vai taru to ngai no rakuvereka kai kani mukurathimo na tundu twa karimi
1: neguo
0: ndungitweka to wakinya vare akivwe we no kirete uthiete akithegi kana njirego genda ga vai ati utike ngari kivwe wose mbonda mbonda niko tutike tendrete ya ni maveni vai no ni kai kare mwe kutukure kana ngari iyo na wikurukie gisisio vanini na wona mundu mwatho mwanake
1: wa
0: umu bura gara oni no
1: makau ga thiriri
0: ke mwari kire ke we mwaru ne kio kio tura mahana ke
1: ke ne goro ge gesisio
0: are ko rige ruge sisio ne ga to mona inge inge grazi meti
1: na ndezi ngari ne ne mabasi atira ne ge kuo ni mwatha ri andoma
0: andosio andosio mukoro ya
1: Il factor bien motor wa mundu tocio uyanda spirit ira anje kumono ni wafati
0: kunyaga rukirwa rimu andu vawire ngai atiriri ni mwathani wana nginyukivie kinyo ringi ni nona vari okinyithie karimi wana ni mwathani nagwitikia tondu ngai wewe ngai wa karimi no we ngai wakwa ni mbise mwathani muthenyo mwema no ngwa tengera wanani umbukiririe andu acio matonya kwa ni ro wari ukwegwa nae ya irathimo ciaku nundu ni wa mavitukire for example no wagire twana kwi mundu motho mana kinginyo munthi ndai wa nai kamwe
1: ni uma
0: live and vona twa ku atukethia vaina to gure misukwiti ni getha no kora kiroki ukethini twona twa ku nda yaku ni kuvitukira ku getha ni twona tumia wana mari ko magu voro wa Mariamu na Elizabeth Rea masemaniria makuete the like minded children at the siana siethe ni wanda igikethania riu mundu uri ukuvitukite muturire ri nduka nimukite thini wa ruvia rutagwa kwigusanira uru navo ni vorogiuri na kuragana na kuthirania
1: niguo
0: mukite ruvia rutagwa wiru kwigusanira wiru riu mbere tukinya vau afate wali voro wa
1: overtaken
0: being overtaken Uka uvateka unginya na event Uka ugate Mundo wala kutete kia the Jumamosi yeno wala vitukire
1: Niguo
0: Ato duu wiki yeno ni rambo hura kamuri Angwe kia the kia kue Kia wako Nambuli ilalisa kwe koro
1: Niguo
0: Desi Kufitukirua Kutukanirua ni akiri Na kurega kumenya
1: Niguo
0: Ni olimu Na nikiveo kia ngoma
1: Niguo
0: Jokere Kufitukanirua ni akiri na kurega kumenya ne weapon yetumagirwa ne ngoma ya gutuma destiny yaku isererwe
1: woi
0: mande komauka gatirire the lack of knowledge is the beginning of wisdom fear of god gwetigira Jehovah nikyo kiambiriria kiomenyo kana kiauge kuguo no nyokwe wina ndeto ya gwitigira Jehovah niketha kumenyithie
1: niguo
0: warikia kumenya wose atua kana makinyo mundu ndamenyaga kine karava mwe non destiny destroyer amekaga shua ndona menya oh god akuima go menyo unaiva kuve munona guo
1: yes
0: agacokaga kuima uge ugecerwa no rimu never wona kalimi ai muthondeke njuire kiongo wega fanda vaure kalimi ma we muthakae isi oni siambia sika no thenda kagiro wako anuma uka makukau atiriri mbia sia gutio ndo ngi ongero ngi batayo kana sio mbia sia gune gutoragia mitundu kiongo vonda kore za kanjuire yani andu gutio ndo monaga muthaka nawe ni rovia rokiririe lwa lack of opportunity ndura menya kali music niko ngoda tirire faina mundu evari athika faina mundu weembu urambire tene museria mundu ngivota kwendia sora riu nundu no ndia kali mia stumbling block we vingire irathi musiaku muturirere
1: niguo
0: kugo kwi mundu turaga vondo vom kugo honor people live well with people and value people
1: amen
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Una ria kidhungu swaso no ndathomire kidhungu. Na tenjokera. Honor people, live well with people and value people.
1: Niguo.
0: Andu wale onde maiva kuve nawe, ngai ni watumire nginya mwana asenjie muturire wako.
1: Niuma.
0: Ngoma no ngai ni watume nginya mundu wa ngoma. Mundu wa ngoma.
1: Niguo.
0: Akwaririe na asenjie muturire wako.
1: Kabisa.
0: On the same note no nimze murandika wana muthikiriria. Kendo kingi uvate ko deal na kyo thini wa ruvya ruru ni kendo gita kwa spirit of pride
1: mweteo
0: bas
1: mweteo
0: wa mwiri
1: ni watu
0: mweteo kalemi andu wengi muno mungi kurasa muno thina waikirwe ro wa gwetia no lete yanginya na kindu utari kalemi nawe nini Ndio gire muthikiriria bainuka ni muturi ucio baima
1: Niguo
0: Ia ni urete na kithungu uragi kithungu kiamana na mungu ndoike
1: Niguo
0: Niguo ngivirie kithungu
1: Niguo
0: Niguo we ngivirie kwegariura na ma siana nginya ya sukuru
1: Wai wanai
0: gutire Mweteo utumaga ngoma agukunekania na ulimu
1: Niuma
0: Namande komaka gwatirire ngai ari injectaga proud
1: niguo
0: na kanengera grace
1: kuyari
0: ambo enyivia nyita wega ando ari enyivia ngai amavesa go tugi grace ti tugi
1: eni
0: muthikiri wenda kuna ngirwa ruvia rwitagwa destiny and destroyer lack of opportunity ithe gutani na ro wa mwitio nigetha ngai agutuge no tugi
1: niguo
0: we otugi wa kugasira Ndizi leba tombirie ko vara tombirie ko tukire ati riu nondo ni makuna ngwa ni mukugia na kugacira na mwitikirike muno nondo wa ngai ni watuma aturi akumakia aria maurete tembia ino nigetha nduka one vandu ngiumirira
1: niguo
0: amen
1: amen
0: imenyere na ro wandu e pride
1: mhm
0: nigetha ngai yago tugi kaundu kau kanini wika gakagacire ni urendo tugi utugi utumaga mundu enyivia
1: niguo
0: na kwenyivia niguo tuma mundu ambarara bwana Yesu asifiwe sana
1: amen
0: nuko na kuthoma vuve uriketie
1: njoke
0: the kwe my point
1: niguo na kajeso no amwirire atire ukira wose kivare gya kunothie na vindo yo mundu sino wavonire agiosa kivare gyake na akithiera
0: na tumwane ngai kira gukia umuthi muthikiriria kira gukia umuthi no rendo tethio wandu
1: niguo
0: taruwe muthukire ni ngari no salirie a brother mbogo kana pastor mbogo na ndore mutairo wa mechanic ngari na yaku no anginyoma thembia niguo ngario yaku igusafu
1: niuma
0: kuni kugatirire wikurukia mwite onanthi ngai akuvesa gakanyaga gucemania nandu aria maina irathimo cia muturire waku ngai akugucagucie kangure something kalimi ni umuthe ni aria mando very deep mando mama matirali kwa ya mavoya
1: asa
0: marali kwa yo semania na mundu
1: amen
0: mando mama matirali kwa turekire mari ikuruka ikuruka kirima kiu nethenya muno
1: niguo
0: seria mundu kwa mondo marali kwa ya mundu tu uzenyonge tukene mamsara ndio mara na muligo munene muno wa madhiko mara mara no ma the kadota ambire muzenyumwe ngai amutumire tu mundu athi magire bigetwe ni mekate ya family ngai amatumire mundu mwetu
1: niguo
0: akina mava idea atembia
1: idea
0: uri kuma theini wa pride ngai akutumagira mundu we na idea ya ku make money
1: niguo
0: na wealth
1: niguo
0: bwana Yesu asifiwe
1: amen
0: mundu mwanene muno renda muthikiriria you need a divine idea from God
1: amen
0: a divine idea number 3 nduga ture theini wa kindu kimwe kindu kiwureka kora kitira kuretere matunda salia undu wenge ongeka
1: niguo
0: nondo ngai avesaga mundu idea idea igaciara njira cia gwithondeka mbia mbia ikareta kirathimo gwaku
1: amen
0: nondo kukwe maundu tange kamutorere ri kutaimbia
1: niuma
0: mandu kumaugaka money answers all things mbesa ni sokio ria maundu mengi monde actually monde ri utaina mbia ukona gale maina mbia mainde worshipers
1: na mayeti
0: vare tu gire kalimi one kana ngari ekurukite ekurukite kithie munage kiranjara va
1: ai
0: ni to muese
1: kwanja vindi ari gite muomba sai kwezi athiete gwika atia
0: wana tigo ka mwite yo kauri kwana evo mtu kalimi ndake thagi andu
1: ngona bambere suwe nwirika gukua
0: ndio so akalimi mbura lai mukumu the nyore ya wingi wana kwao ni tuzi kuina mbiri la yiri vaunja bulesi na niyo ngidiye kutwa kwa madhiko niyo liwa kwa na ngari kendiwa mwari yoyo toa ye uka undu
1: niguo
0: kwa injira siengi kangu
1: no kutura angavau ye
0: no kutura vau muno nondo liuge siri akademi kenia tura vau nondo nuwa unangire vya hiri ya next time uka muona na ambega kukero la mwoni ya nayo kireki kufi mbega kukulea negi koro na gikindi ngai arugutethia muthikiriria no natumwa ni ngai ngwariria tiri wathikiri kiugo kia umunthi ati ni mavinda maku magwosa kivali
1: amen
0: wetware
1: amen
0: sharabaganda
1: amen
0: lega gwikara vandu vamwe na uge riu nie ni na nere wakuvita kuna mavunjo ma pastor Ben ne kanyari gagwosa kivali
1: na wetwara
0: netware
1: amen
0: na vaumbere ni vega ukira umunthi
1: niguo
0: bwana Yesu asifiwe
1: amen
0: na uga bwana Yesu asifiwe
1: amen
0: na vaumbere ni vega undo sio wenge rosio utumaga kiongo kenama bed low of your head na kiongo kikuaga indo ithano number 1 excuse me kiongo kikuaga akiri uga kutunyo akiri ne ngoma wana wina maundu mavato vati wika muturire karimi utura kavairo wokombo
1: niguo
0: muturire wokombo nondo akiri ni anyitirwe number 2 we kendo yetagwa mindset kuringa na mwendo ryo kirekeria akiri yaku voni vonga ya kurathimagira
1: niguo
0: njokere kuringa na vare we rekageria akiri yaku vau ni vo makinyo manga ima irathimo makura kwa mari andu wale ya ingi muno magete irathimo nondo waki nduke mwe akiri siyao merekereti ya wa gutedhua taruku ya numetre etuwa ndio kambini ya gauka ya mbeliriwe mambili ya kufawa siringi magana maire kana mavevute
1: niguo
0: tenere ya kautumaru wakaro wambuli you are a stupid man anende kero ni kugo dungi tukaweta kira muru wanyukuru tora Nairobi atinuwa kio agutedhie miaka yonde kukwatu wanjara tenai lakini kwa kutethu wanginyo kakwe na kia getethi yale you must come out of that boat ume dhini weta role u utonye dhini weta role ya kwele angai nengu enda kuosa kivale kiyakwa neto wale
1: amen
0: tondo wendi wanga ine weto wale
1: eni
0: aleluya
1: amen
0: no menye mundu ambiria kuwetu wala ngai na keno umuosaga aleluya
1: amen
0: ngai no kukuwaga naga kukwela mirigo.
1: Amen.
0: Uri kwambirie karuhia ndo gagwitwara ngai agukuaga. Naga gukuwira ndwe mirigo. Kugo mindset na akiri matters a lot. Number 2 ni mato. Kiongo lika na wira wambe ni kwina mia kiongo. Na wira wa kiongo kiongo gikuwete mato.
1: Niguo.
0: Na wira wa gutu ni kuigua. Na mandiko maugaga faith comes by hearing and hearing the word. Kugo akora matuma kuni makuru ramuka wega. Kirio kwambiria kuegwa kumo monthe will be a honorable thing
1: Niguo.
0: Before God.
1: Amen. Amen.
0: Kirio mundu egusaga nikio kimwakaga. Ndugetikire kuegwa anything. Wana news. Ndugetikire kuegusaga any news. News imwe gutina kindu ikuwete.
1: Niguo.
0: News ingigutethia muturirere ni news sia mavoya na uria ngai arauga.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: News sio uria ngururira auga. Kukura we na kiugo guwesuruwa ni kiugo na guwesuruwa ni worship na go sacrifice mbere ya ngai isiyo nisiyo itoragia mundu wa ngai akasirite na umiririte wega
1: amen
0: na niguo nakwaririe maundu mau karimi muturere waku
1: amen
0: niguo naririe muthikirie muturere wake muthikirie muthenya wa munthi ati season ni nginyu ya kiriango maratu ikariritie riu tugikarire
1: amen
0: so no nginyo develop matuma kuigua number 3 na kuigua teke ndo kiyondo kia gusaga. Don't allow your ears to hear anything.
1: Niguo.
0: Igua kiria kenge waka. Kena wete kio. Kena angai. Kena rozi uro waku.
1: Amen.
0: Undo usiku wengine kanyua. Kiongo kikuwete kanyua.
1: Eni.
0: Neoma.
1: Neoma.
0: Kanyua. Wira wakanyua ne korea. Na kuwalia. In the sion then be a man and a woman. Ungekola wenda positive conversion. Kiria mundu wea aragiria. Ni kiego watagira.
1: Neoma.
0: Kanyua rurimiro waku ni rwaragie riu ni muvuru ni rwaragie riu ni mbia iria thiete kugia riwatha muthikiria kwanja kumumunthi ngirikia kiugo giki thiugikethagia andu na varavaro kimeraga ndiu metrai mone mundu na mbia itrai mone mundu mutongu itrai mone mundu na muturire mwega
1: niguo
0: thiukiaragiria nginya mugunda ariria ngombe yaku kiria kionthe waragiria kina matu kiria kionthe gikurigicirietie kina matu na matu metererete kanyua takia aliria.
1: Amen.
0: Praise God.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ngioka ruvia liruakana. Ruakathatu.
1: Ruakathatu.
0: Nirua wiru. Na kuragana. Na kuthirania.
1: Niguo.
0: Via iria inya. Destiny and destroy ya kathatu.
1: Niguo.
0: Ni the spirit of wiru yetakwa. Akithongo dise.
1: Wenerere.
0: Ni envy kana ni.
1: Nita envy tu.
0: Tiguo.
1: Ni envy.
0: Wiru.
1: Kukura we jealous.
0: Yes.
1: Jealous
0: yeo. Andu wale yengi muno kila ya tumire kaini auraga muru wangina. Nanga ya kimuri ya tiriri kaini. We kwa undoyo neke. Ungi kile undore ya muegale. Kithi ndongete kire kire nenie.
1: Niguo.
0: Tondo nuwani yuko utagira magongona. Kila ya tumire kaini mavetani ya nangai. Ya eke ndo kemwe.
1: Niguo.
0: Kalemi. My sister. Ni roa weru. Ati urakura mukombo. Injilano ugendagendie kwa your neighbor sincerely ni mbembe siga nongivanda injizio wake ndaendia mukumbu nigetheri utuike mugaturaga mbara nondo wa mukumbu mbara imwe lekagiriria ngai tuika mundu muge
1: amen
0: wiru tumaga andu mosanira ivanga na wiru niguo ratuma andu makuthiera kwa guna rogi nigetho tuike ciana icio ciana thoma ma igatora gathiru kava mwesie kwesia na ira nywa njovio munthe sia munthikiriria na tikwenda kwa muziari
1: asa
0: ni neighbor wosire maguru ona egwe kana kaunikangira njwitima Rowa wiru ni rowa gikuona kaburi
1: niguo
0: nondo metwe ne ngai mbuge mundu guothe na rowa wiru.